0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lu, ¿cagia ichi kubali na keya gusera kututi o keya farin hati hida?
2: Ariya gati gien itere.
1: Koniki guahuma hongu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi la bagarida.
2: Abati lichu guhemplu lehon laringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi ngu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me naduga amu wina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti naringu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinha gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itra linha la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
2: Abalarinha gu Jesus honlani disipulu.
1: Arinha gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigul haudu nur. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri katai. Ariha huma idalina la lahu chumfulur, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, Logo tafinha ruguia lê. Madihri da huma lubeite logo nikata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga liranhanyu ubo lê. Larigin anuburi kata ilê. Ahin ruguia, anin aba rugutin lê subuti rabuba ilun sun lê remegi rubai. Alwa ha humei lubeite a laruin rabungi furumie. Aba melichigo ni sun lê remegi rubai hong. Manufude da huma lubeite niranhanyu. Lau sumibe huma, gunda te bungi ilun lichigo ni laruin ha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti yagu tasielo. Le nye lube isinya lahe belu run hiberu tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwanyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwanyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwanyu linya hamuga. Migno ti hamuga luta daron luba, lu liver hon lumegen. Huguya, aranse nyu huma ginye, la diga lida me magara da han huma ligia me nagirbudu ubawagun au le wuguri garo wargati.
2: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabureme, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumi aguari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liubu dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, lo agu lishi gube lan liubu dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi liubu dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi liubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo, aba me lichigo ni lueri age abuichu ni luago, la siya dire

0: Abi ba ve yuda mele la rinya wagun. Kulese watinya. Asinya bi hagaru du. Ama ginye ha barahin ha nyaba. Ama ha mata gata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute. Abu ha ba wa wagun. Aniga hagia me nu ubu una buti. Darugwa ba wawu. Ladiga. Ahinya diga ha bali isunle. Lau tidibu webe le didu hili. Kabagya madiga ha ma. Lau le mabwe hali.
1: Baritinya ginye. Bianga fara hatinya. Luha farun uwara lumu hesusu. Dale hachili ruboi, idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni hesusu lua guguruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi hesusu lua guguruwa, aba larinya gun.
0: Nogu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, Luharhi kaba la un hadagi teredera la daura gu hesusu. Ninye nu grigia ariagua, ninye nu ginye gumadi matinha, ehereha la u hariaga.
2: Salva ti amo, salva gola ginye lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginye su daragu lau, la u hayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, hariaga burilun.
3: Ai haruete bubai horiu, salva go babungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
4: Ani haa, aruwe ite huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
5: Ahen buge lubai Kristu vi, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha le aba luloba, larinya ga lun.
6: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma, uagia. Gadine tua lung wa sufriru. La diga wa fai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti wugiri le. Ma digi ti ni kata uribati.
1: Abati larinya gun.
6: Jesus. Ari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
0: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Sielu. Ugunye meme.
1: Amidirigu. Aba la buriga du sumu bou, dari la danri uru wa raban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti lagua ragu hensusu.
0: Nugu che, derega nu moto, nu wani, buha purugu.
1: Ke larinye gu itara, aba lonwe. Dan le larihi bali, abu tisu da ragu romana, le esuser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinye ga.
7: Inarani, maduron ti buga ugeri le.
1: Sungirigia ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la digibai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. La rigi larari ragedini luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lago aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibi banyo luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamoi umuahu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu. Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugini ya hagi ya hon.
9: Kawamu halo helegrima pejata helai, uatia saral vida joven. Rito bohuma nobile me helegrima y juntale calile en rime. Loco le rubel a susa de rubu, ligia leo vidi garibu de bits. Lutna le derega rum haha buka figu ya. Aba me hata rubu logo curua, aba me lasa rubida joven y logo rubuwa ve.
1: Aba ti harito gulago dimure le larinha gubei jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile jesusu duboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinha gubali brikata ile hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Ma finye tinha hon. Aba lafuri du feduru. Aba lidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nyi uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumur ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
0: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
6: Logo ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbe, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiyebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luegen la suseredu kateile. Gama lumo, wiri gudu hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuhu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuhu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibir unu luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarinya gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tume ge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili rubai didon fulasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
6: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
6: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humai nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti panto, mabu ligia anati au.
1: dan la niya gubali lira, abalarufu duni luha bun luma lugu di hon. Kay ti mafinye meme ginya la, la daga ugonda ni luma tuwenri anigi leha wago bay, abalariya gu Jesusu hon.
0: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba la niya gu hon.
0: Le asusenru du bay no, ligi ele mehe wago bay nariya ga hon dame ha le huma gi din. Lagu lagun fleruwa bala son le buru wanyu bay nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba la niya gu hon.
0: Buru wanyu linye luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lida ge owe ni luago luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagin la purji hon lidan liri hon son gurigye ubowo gu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagu meserinya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifirisando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, abala nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
4: Dale, la gume serube sun kate, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi meme dimure. Lida lubait lagume serum bay sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga bungi sunkate. Uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bay bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandag du bay hau gurige. Arungu gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakuchi. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungyo, giri tihua. Le nyubi bay, lu lichu gonfe luagu larungonga. Lu gayara bay la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le, lu bay larungonga dagudun ha ugeri gya. Aba ugeri ligia le, ona ho bay, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinya me ti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bay ha sungiri gya ubogo. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi nirahi yebungi yu hagie mama luago agura huu hama kei furume gwari kukirige o laula lukuda haba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimure ibai saligwa ti uguri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu ugu chili. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buimbai lau insi ya ni luma inarangu. Adimure te huwa luagu. Aba lania gu.
11: Aniha lenya hawagu bay nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
4: sun wakiya ibiha du wasaragu abiniru ni lidage lweri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi. Lirele abarugu bay le yarafa bay tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bay huwa da bay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada gen ladiga wagun levi algu day kate ingi la. Aba laniya gu hon fura.
11: Mama au Kristu bay.
4: Aba yeti hal gu duni.
10: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
4: Laniya gu hon.
11: Uwa mama au.
4: Aba ya hariya gu lo.
10: Buguya sa profeta ligira le luba in liabi.
4: Aba lariya go home.
11: Mama ginye au.
4: Aba ti hariya go no.
10: Kata buti. Moso ti awanegu ni bona bagle konka auna habaliba. Kagi e gayara bai bariya go won wogu.
4: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha. Lariya go bai profeta Isaías.
11: Au umala lile aguwa rabai lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
4: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
10: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
4: Aba larinya guhong.
11: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hong paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga nafara gaduni tagiri galigaidi.
4: Sung kata ile lida. Pula sulai giri bayi Betania la susere. Lui nge ubo le nyinge lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
11: Aniha amudun le launa ha bayi buingiu lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luabu nyaha nadungure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wakiri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
4: Ariya gati gie hua.
11: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu. Aba melarara mulabu lugu ita kabukiri, ligi ya wukiri, ligi ya le abati sehebo ya lau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligi ya la liraibu ibu ingyo.
4: Laruga, nyeye ya huwa hama bia hada ya laniku. Dale, larihi bai huwa, lasigiru Jesusu aba lariyego.
11: Aniha amudun le lanuadiru bai ibu ingyo.
4: Aba, hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
0: Kaharia habai.
4: Aba haniye gu lu.
12: Maestro, halia baganao.
4: Aba laniye gu Jesus hon.
0: Igo gu harihei.
4: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabama yora lige. Andresi lelamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
12: Dariwa mali Kristu.
4: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariya gulu.
0: Simon bugu ya lelire Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la irile Feduru.
4: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
0: Falabana.
4: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba larinya gulu.
13: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
4: Aba larinya gu Natanaeli.
14: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
4: Aba larinya gu Felipe lu.
13: Higabu bariha.
4: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
0: Aniten aban laduga wagun Israeli le timat. Uwati yegu au lidan.
4: Aba larinya gu Natanaeli lu.
15: Ida liyangi abasubu diruni.
4: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulanati dibu igu.
4: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
15: Maestro, buku ya lirau boi bungiu. Uy harua ita ba Israelina.
4: Abalariya ko Jesus ulo.
0: Pafino ba ino la dagar ko nariya ko bon. Lago ari hanani bu tabu ngati di buigo. Bariyo ba ti kate wene mutimati loile.
4: Ariya ka tigiya Jesus.
0: Ni naran hao. Lago ariyo ba ina cielo darago. Anyaha melani bungi yo angele go amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
4: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu.
15: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugnen ahi uwalo bay bungyu luma
4: abalariya ngo Jesus ulo
0: nenaru bau lagulela magra ho yete siyate le belo ron lidon la ruha bungyu
4: abalariya ngo Nikodemu ulo
15: idal bage lagura ho ya ababu giri weyali gayara tifunage le belo ruya turage irgun luguchu luya tagura hani
4: abalariya ngo Jesus ulo
0: nenaru bau Laulela magra hoti lida gye tuna luma lida gye sifiri sando Sinyati le belu run lidon la ruin habungi Le agra hobe hata gye agubri gu hagurigi banya Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi Le agra hobe lida gye sifiri sando Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando Maweri data lubeiti banigi Lagu naringu bu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi Itra gye lafuno garabali le nyengye lumuti labusera Agamba bai la muri ani ibidi te bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ban lida ga si firisando
4: aba yati la riña gu Nikodemu lu
15: ida lu basa kata ile
4: aba la riña gu Jesus lu
0: aba omen bu maestro Israel en buguya ibidi te kata ile bon ni naru bau la ule la wa subu dirube liga na wa dimure ho bai ke fema guia luago le ari ho wa mali bai huia fariseo gu Mafinya tun luago le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hu bai nun. Dan le nadimure a hon luago burikate le lani na ubo. Ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi lini aba amude riti cielo. Lari gini aba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uuguri. Ita ra keme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salbaro balan sunha arihi tia tuago. Ita ra linyagi ya ninyuruwa balan luago guruwa. Lunson lale afinyori tinuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
4: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: Laduka weiri tihisi nyekuliki haubuwa gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon, lunson la hafinyori tinuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halu muti bungi lirau ubo wagun lulichi muhadono gurigie. Launa hani luha salbaru ha ubo gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia dirumwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya lan luwago lirau bungi le abanrigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburiga sugulau laruko nga. Laduga kati ila uripati hatago bayi. Son hadug banya kati uribati iere uti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la sub diruno akate uribati le hadug bai hadug bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugonga lun larikuno lagu haruma la le hadug bai la ulubafu bungi
4: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fodeo abalere denu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribay enon Jarafalunu salim Natuga nyenye ila sarago duna Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru Lubarege ladairu huwa la sutere da sun kata ile Abati hakume senu Hadange laniku huwa asigene luma aba Huriu luagu igaburi le lani na arumani Abati hodi aniye galu huwa
12: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
4: Aba laniye gu huwa hon.
11: Sinya tila res birung grigia ni kata ahi mama luboi li chugu bungi ulung. Agamba humuti luboi gya nariya gung hum furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aban le una hoboi luba. Sinya tila res birung grigia ni kata ahi mama luboi li chugu bungi ulung. Agamba humuti luboi gya nariya gung hum furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aban le una hoboi luba. Lida amba Marie adari tau bila dari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari hali ni munda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lunu nuna budunti ma Esusu le nyumbu ibaisia lugie au genyusun gregi ahi le ubou oguna lere gunye ilani na ubou ufura andala ani luagu layanu ahi le nyumbu ibaisia lugie Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luogu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru bwe logo inari ni la le lariyengu bwibuingi. Le launa ha bwibuingi yo, le reru bwingi yo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichuku ni bwingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru bwingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru logo li reru bwingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe la finye nulogu lire buingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyu buingyo luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
4: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani kuhesusu sigaw lani kuhua. Abagibet mahama grigye nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilira dido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha digiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa la lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesusu ibuga, aba lanyuru la lufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesusu tu.
0: Ruba morusu duna no.
4: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
16: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongwa hama Samarian.
4: Aba lari ya gu Jesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja iduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
4: Aba tarinya gulu.
17: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
4: Abalariye gu Jesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lu, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
4: Aba tarinya gu lu.
17: Ruba I duna ligia nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
4: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
4: Aba tarinya gu lu.
17: Mama ritina.
4: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
0: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba. La duga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaru ni le bariye gu bai.
4: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
17: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu watiame halu bungi uja. Luagu wibu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbwe nye la wahuduragua lumbungi.
4: Aba larinya gu Jesus tun.
0: Afin ba no. Raguanita bela da lu hahu dragon lu bungio. Midi ga hugu ya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na. Ibiti yeti hun kala un hahu dragoa. Ahi wagia. Subuti wa muti kala un wahu dragoa. La deka hata ge hurijo liabi ya salbaroni. La chilur ba ora. Ani aniha ora ligia. Lun lahu dragoa bala lu bungio. Lau sifiri luma yinarini. La daga itara linha la buseru ugu chile lun lahu drawagun lun. Sifiri bungi. Ani hau drawagubanya lun. Lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
4: Aba taniye gul lun.
17: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu di bay sun kata yvon.
4: Aba lariye gul Jesus tun.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
4: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
4: Aba ti hodi wa uburu gwenye lun le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru gwa lun Jesus lun leigi. Laniya ga hon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
4: Aba ti haguma seru disipulugu alg daguwa hama gwa aba haniya gu.
15: Mafu nasaba ruhi heigi ni lun.
4: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariya hane hong ariha humay nad lidani hali la luba hong rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai bay lariya wagon amule abu nagubay amule aluba habay auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
4: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon, luago aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili ribai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumura gulu, lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
3: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
4: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese uwatila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buid. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay wuguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
0: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinya to.
4: Lariya ga wuguri ligia lu.
15: Keimo ufurese, lubara gen lome nira.
4: Abat lariya go Jesus lu.
0: Giribu babu ubiyong, arita kwa libira.
4: Aba lafinyan wuguri ligia luagu le lariya go be Jesus lu. Aba lidi, da layara fadu bay tun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lu.
15: Arita kwa libira.
4: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira arita. Aba hariya go lu.
3: Gunyar ladang ria barabu mayur lagi darabiri uluai.
4: abalarita kun ni luago ligia la ora la niña kun Jesús lo luago arei da guali la lira abalafiña nu luago Jesús hausun tila na luba ligia libia ma seini le la digbe Jesús dale la giri budu bai hude agien lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6.
4: Lari gien abalidi Jesús lo bua furugun duna le Galilea le meme gien duna le giri bai Tiberias saraguhaya grigia afalaruti ladiga hari hinni buri milagru le ladigu bai lau larei da guag dunia sandi tia abati lawari nu Jesús lo agu aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulu dal gia jarapali lue yuri esefunu le hafedu huri dalari hibe Jesús lo agu saraguhaya la grigia afalaruti abalaniya gulu Felipe
0: aleba san wagani haigi ni hon son goriki ha
4: lariya go bali lira lur gula gambu kabala lariya ga Felipe Jesús subudi lali buga kabala la dig abat lariya go Felipe lu
13: ni bian san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada sun grigi ha
4: abat lariya go Andres abagi hada ga disipulu lelemule Simon Pedro lu
12: ani haba irahiya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
4: abati lariña go Jesús
0: aniña go ma hon songo belu hanyoro
4: yeye lo hawara seng mi lugo niya bogu ni hawi uniya ha mai rahu keiti yeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyoro abati lanu go Jesús fein lu habulu lariña lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disipulu aba hafani hanno disipulu guhada sun ha nyumba ligye meme la digar hao udira ruina le sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniye gu Jesus hon lani disipulu gu
0: abuta huma y sun le igre gu bay me feri dinu lamu gani kata
4: aba habuda hani aba habuicha gudu du sufani ya lau tife fein le igre gu bay tida ge seng fein dati le hari hi bali grigia milagro le la dug bai Jesus aba hani ya
3: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bu bogo gun
4: ke ti la subdi ni Jesus logo bu se hama hanu gun ni lau ere lo hadug ni uru ai me aba li di la bugwa logo wo dale la gunye du bai aba haraga chulani disipulu gularu dun aba hadi na guti don aba ugune aba hagume seru ahiro huolo achili nu kafara na umu buri galiti machili ti Jesus hamu aba lagome seru garaba li afuro guwa here aba lero gadu dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru ligi harihi liabi Jesus tuwa gungune eibu gana ligi bogudunu aba hanufu didagu aba laniye guhon
0: manufu didahu ma au le
4: aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune aba hachulu ni lido mfulasu le nyihi lubai hodi ni lida murusu ngore laruga aba harihi grigi ya haa eredere mbe lo bafurugu luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo ani tugu ya rigunyo nye ani midi nila Jesus hama suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ya Tiberia silu lido aba fulasu yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuwa dati hani hebe giri ye lagu uwa la Jesus nye ni landi disipulu gu aba hadi na gutido ugone ipuritu gu aba houdi kafar na umu alu hai ale la chile lubai lubafuru gu duna aba hadari nu Jesus aba hani ye gulo
15: maestro ida buga sambi abi
4: aba lari ye gu Jesus hon
0: Inare hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufana da huma ni la nichi kuburi milagro. Madihari da huma luago eigi ni lega gumu chaditi. Alu ha huma yu eigi ni le lani na ibagari ma gumu chaditi. Lige eigi ni le lube nichi guni hon au le lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chili ubafu no lo nichi guni ibagari ligi.
4: Aba ti haniya go lo.
3: Ida lubasa wadiga luo di lau le lubai bebungi.
4: Aba laniya go Jesus hon.
0: De la busa rubi bungiyo, luha finyaro nuago au le louna habayi.
4: harinya gati lua.
10: Kaba gie sei mi gayara barufu de won lua finya ni wagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida flas mageira wati. Keitania gunyelerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
4: Abalaria go Jesus hon.
0: Ninaren hau. Lago mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tugu ya hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugu ato arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
4: Abati harinya go lun.
3: Rubo fein tugu ya won sun anda.
4: Abalaria go Jesus hon.
0: Au feito ichigubon ibagari, le nyubi itinumon, malama duguya lime. Le afinyo itinuago, mamagrabu duguya lime gine. Kaile nubaybay hon, uguya mafinyo to lawson ariha humadi na la, songurigi hali ichigubon ya nugu chinu, nyubi itinu, hati nyubi itinumon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa nirubay nugu chin leuna habalina, Lumeferi de Ronan ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lunsarago de Ronan ni elida ge owe ni lida melagumo hon veyu. Le labusa rube leona habalina. Lunsun laha nugut na kesi li raubungio afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumo chadite. Ani na sarago de banya lida ge owe ni lida lagumo hon veyu.
4: Aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus laduga larinye gu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba harinye gu.
12: Ma funage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, logu sielu ge la lararira.
4: Abati larinya gu Jesus hon.
0: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numo, ahi mama lubei lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudube lida ge oweni lida lagumu hon vei. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bei. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gine, nyumbu iti anumo. Mama hamuga ti aluago anihe la arihe ti bungi ugu chile, au le nyumbu ibe luma ge bungi, au ruginye arihe. Ninaren hau, luago lela afinye ti nuago, kabagari ti le magumu chadite, au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate, ane lao son luwuye rihi lagu wate. Gama lumon, Anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gun hamamu ga ha eigit nyetita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyetita gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yarabu ilan ha bagari dungurigia.
4: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abaharinya gu.
2: Ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
4: Larinya ga Jesus hon.
0: Ninaren hau, lagu ahon la maigin lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dobadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, ka bagari te le magumu chadite. Ani nasara gu dubi lida gen owe ni lida lagu mohon veyu. Lugundu egi ni letima atima ati nugu bo, uni letima atima ati nita. Le egiti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguye li dagiye. Itra meme ginye le eigiti ni dagiye. Kabagari bai ni dagiye. Anuha feinto arari rubon sielu gen. Houti haguche ku feinto mana lausun luguyeri hilaguati. Le eigiti ti dagiye feinto la bagari dubalun sunda.
4: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahanile abahaniye gen
18: ere gute arufu dahanile kaba saharalu
4: abala subdiruni Jesusu lwago hagulu lehela lwago kati ligye abala niye gu hon
0: chuke gu wagudalu mutu san lira kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au wuguri garo wargati amude ile nare gong sielu lemehe nyinu bai furumi ruti sifiri ipagari Ahen ugrugu mebegiti nikata. Ani sombri kata ile naringu benhon lani nasifiri luma ibagari. Ananyahin wahida agen mafinyati.
4: Laduga, luma gefrumiati da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya. Luma kaba la lukure. Aba larinyago.
0: Liga nanyi ngubay hon luago sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupay nugu ti bungi aguwa rupay lon.
4: Lumige dan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubani Jesusu, aba higiru, aba maibu hanyi la luma. Aba ti lanyi ngubay Jesusu hon du su disipuli go.
0: Agi huguya, busentu gina hidi noy.
4: Aba lona busimu, nanyi ngubay.
15: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariye ngubay. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungiu vivati.
4: Aba lariye go Jesusu hon.
0: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira ani abahita agie lani mafia.
4: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi leli rau Simon Iskariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dus discípulo.
8: San Juan capítulo 7.
4: Lari Jesus katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri uhafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibase. Aba haniego lamule nulu.
15: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge guinye bani guha nyei banya, kate lebri badugbe, dan le busen laba girigi la subu diruniva, madugin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guinye sun ubo.
4: Ni ibini lamuleno, mafinye tia luago, abat laniego Jesusu hon.
0: Masih lagi dah lun ni di Jerusalem luar gua fedu lagi ya. Ahi hoon, buat ti furu mewarg aura. Siapa ti yerek tu hoon halani no boleh. Anak ti aw yerek uti no hoon. Lada garuhu dan umu ti luar gua uri balaburi kati leh adeg bay. Hei balik dah fedu. Aw, ni di badin aku itu. Masih lagi ni dah ni lun ni di.
4: Lari ke lanyak uni sun leh hoon. Abal leh terung galilea. Lari ke hoon di lamu leh nu. Lagi lidi Yesus suli dah fedu lagi. Mafuna guru gulinya kama hamuga mabuse eruti lari hiniwa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani ya gu.
15: Hagei funasavu girile.
4: Saragu hanyati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinye nwari ya gu tiya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niya ga.
15: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
4: Uwatini aba adimure hati funagu luagu. Latuga hanufu di hawai huri. Lamido unha li fedu luma kwa Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu Aba lagume seru arufuda Aba tawiri duhanigi huri Aba haniya kwa
10: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
4: Aba lariya kwa Jesusu hon
0: Le narufuda habai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini Ahi anihi nubai aba le ransati lula dugu ni le labuse rubi bungiyo La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le narufu da habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lige ariya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurdu hun. La usun lira uwa tiniaba hida agi uwa razuti luma lurdu ligia. Ka uwagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
4: Aba hariya gulu.
10: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilago bai?
4: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Luagri ga ama kate le na digu bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweiri emera guni. Ahi adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusera guta huma lau le harihu bai. Lau la irisha uhagusera guta.
4: Abati hagumeseru hada gen haga nubwa in Jerusalem aligu daha hariyegu.
12: Masa anihale halu habai ilun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuriha ligibuge guririgul. Aniwati niyaba ariyagutini katalun. lefna sa afinya hama gumadi matelo agu wugiri la le Kristu bay. Subudi tivon haliyege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi bay nikau haliyege la liabi.
4: Dala gambo bali Jesus kate ile. Dala rufu dahen lubay templo lugu. Abalaniye gula umala liheriti.
0: Subudi humut na lubay ti. Subudi humay haliyege la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe ilwagwa nihila Lige auna habalina Ani ibiditi hon Au subudi numuti ladiga lumage la niyabi Ani lige auna habalina
4: Aba ebeti hapuse anu hadagrini Uwati niyaba aguru ti lwagu ladiga Machili jilila lidani Saragu hanya afiru te lwagu Aba haniyeko
15: Tamele liyabi Kristu Ladiga bafunage amu milagru sigula uwagirile
4: Aba hagamu ni fariseo gule haniye gubegirigi ya lwagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hauna hasuda ago templu lugugi ya luo hadagri. Aba tilaniye gu Jesusu.
0: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu hapadina gama lumo madari hubadina. Datiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
4: Aba ti hagume seru huriyu aligu dagua hamo.
13: Halion bafuna sali ti le siyabo iluboy nega wadayuni. Lebu gafuna sa hamon huri yu ha gresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu ahabadni. Gama lumon madari hubadni. La duga siyabo ilahidi le nyihi badina luboy.
4: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu la umala liherete.
0: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habaduna wima atitita ge lanigi, keitania go nilereru bungia.
4: Laniego Jesus lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesusu, laari gon sielo lido luweiri. Nyenye nuhata agigirigia, dale, Hagambu bali kata ile aba haniyego.
13: Inari ni lwagwani ala profete le mehelubo ili abi.
4: Haniyega hibiri.
12: Aniha Kristu bay.
4: Haniyega hibiri.
15: Ita lubasa Galilea na bay la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwagu la duga magubo ila uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele nyengi enti lubay Davidi.
4: Aba lwaiti hafari na kukirigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadagrini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigo hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
13: Kawagu manugu habali.
4: Aba haniye guhon suda rago.
13: Puwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
4: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
13: Igira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tiyan lwagu. Aha egrigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi en bubanya lululudun inyarogu wanyi.
4: Nikodemu, leyendo ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
15: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
4: Aba tihaniya gulung.
13: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesey. Aturi habon leren ubungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
4: Aba hau disungu bay habyo.
8: San Juan Capítulo 8.
4: Ahiti Jesusu. Aba lidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungirige lubadu. Aba lanyunu, aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanuga arufu da ten lirudo Moisesi ama fariseo ngu. Aba uri hadari regu, agabara heitumani. Aba hichugunu, hamida kwa hama kwa haa nyeme. Aba harie gulu Jesusu.
2: Maestro, anuhaburi ito dari waguaru agabara heitumari. Larinya hari liluru dulu Moses habagu hibe wurinya ha lula chamora wagu dubu habagu dari hovegu angie bubu ya kabarinya hube
4: ariya gubali lira lu hochogu lugebu na la hichi guliduna. Aba dilena mucho Jesusu, aba la burha muwaru gula uluha. Iti hasigino aliku dagoi, aba larana, aba laniya goho.
0: Furumi uwarek hidang ya lema figo nti, siyo lai furumi ya titubu tuwago.
4: Aba ilena mucho. Aba la sigino aburha muwaru, da hagambu bani lelariya gobay. Aba hafri duga, aba, aba. Hagome serha.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Jesús Urguín.